Ya misa mose nge ikanke kemke wola nchume mwase ke makam kopro khorame ke wola nchume ke ya chanke sese ngamte kama sese ndere takke konke radu XKFM tete jala nga wa avasi hng ujawa e avasi hng sng chiu sisi ma apanga kaya kata mma e ke ya chanke nga wang akwa kuma ke kake mkopro khorame ka chanke tumkom kuma msika makla tumkom kuma mkong ya kwe ke chiu sike akala tuwa kake mke wola chuma e ke masakle mmoso. Yeah, I can't. I can't give you all that.

0: Tim, America nxa yi Vice President yange wa JD Vance geta ahana yakang ui daki ngulang iya tiya tiya ye u ya heplin nga was kank ahangu towa sunke ka ng amakre au ka ke America ina wa ke Iran a tiki ni mako ong kham sung ngay ngau ka ngay gang ong kakani gang em kawa ka ehe America ke chibisi si gehe a ngya kama na kam ke ngol chaka ng dan hatam amatake i ke wana ke kawasigi at kamsung un amatake ka ng paling nawa Amerika President Donald Trump inawa ki Iran ay mandalak ang hong o hong amatibi si Sim. Ta amatake ka ng agad ngayon ngang tagetin ha kakanigan e paling nawa si o hong tin agad ng tagayin hong gana ko e kamsis takan iya chon ng atake siya kong agagigang ng nawa ke stratiyang hewa homosuwa paling nawa si o hong ing koga khango qete ne ohunt in ang ge dan ge thogo agwa nge iran ya keren program wednesday ge da ge khang ya da ki ngol cha ka ng kha thoda gu tum thama khwe ma ko ong ama qai ong wona ka tulsi da khango e i wi si sing he gi agan hale he ku atham sing u chi wi si tene kle ge da atham sing kamani hung a ko ni sa ta iran ya gani khuna khotum ni kang u ge da hana ka e da ge ama qai ka tene to kle sikin ya ta dani chewsi se kawsi gi he a hana ke ka ka ki ka ngi gi ta kha khya do ki sang noi kan he wa ngong te ke tin ha ka ken gen e ngan ma em ta era na gi ko khu ben america ai to pa ba si si ke tu mu ko on tin ha ngi ki ka america vu sta ke do ka to min tin ha gi ge ko ke tin a dan ki ku chi pe ko an ki iran ya gani kunam na si ke wala wa a hamdul sam ko ngim
1: Mekresika siva iriet amago seis hamintes taking gehoani, de Borisi conga gum hem, timbamba de radoing, comagamski, tricreta dina, si bori triago, di monicanzunga. Minister Benelanze Saka ki di Leon Schreiber, agaradi, sesadzi, calcin du, dwellem sing, rum kaikoho, siago was nasin tinsi di parua, in miliar trandikisi, hasi he muinko. Tunisat ang Kainsit Afrika im soborong gazitesin TV tam. Krinsi Amanda kung kuna vunsta kang e tu tam si ka frak mo dra Malawi ka arako Sit Afrika ki bait brahadak di de krinsi ka kanati e sesa di tam si ki 700 kilogram di metal kalun tak di de mendrek si dwelem se ngom kai kukwe wosin oro dim. Borunga ki dri di kwe a kho sina dinu na khana jia wofu ak eki ste kum borunga jia ku iya ku anga ta dim. Sraiber anga ta dim. Na khana kaw ni sa ngui ka te khirin siya ki se sa ko kwe na ina jau jia kum karako mkwe na kho di gi.
2: It demonstrates beyond a shadow of a doubt that our investment in intelligence-driven work as well as digital transformation is empowering the BMA to restore the rule of law at South Africa's borders. It sends a powerful message to would-be smugglers that South Africa is clamping down on illegality and that this, one of our most successful anti-smuggling operations that our country has seen, shows that the BMA strategy is yielding results and serves to motivate us to do even more to restore the rule of law.
1: Parlamente ki jaru arekotia kwe imka partei siki, Des van Rooyen, akretin partei yekana aniki kouni sa korosin, kwe sika veta a odu kutoro Sid Afrika ki ompapirana kanati kwena tia te hosiki. Kwe kwarati ngye tin e ziki, trakhira nga Sid Afrika imanda kuhan angye khana zaoji al kumka yangunu, Borunga ambungan anagotina hoa kuka iya dam. Fandroye ni hoja kuya ku angaratin kai kue parlamente si siri di. Anyan teuta zao kai kure tab 2627 kuri si tesna tingi. Kui ji haji he kua karatin tui tui ji. Ka unga arako Sid Afrika kien anahohi kwena. No Sid Afrika kien anagotin kwena de ta yam sinatia haa kim. Van Rooyen waka te mbunga na khan an orgo ting ka ojiki khumuzi khan kamati jen yama kwa ting e karako statina waka te ina khana khao kata.
3: This country has countless laws to address

nga e ico gi ka akham ta gani ka ngi cho mandalak ongi ta ngda gi ka ya khu se unut a khan der ta palestina chi thwa da israel e itin ha ga yadin ha ke tin ha ka gani ka e ka ng he to gi ka akham ta iku ke ka u de ka ya khu chi thwa i tin ni hun sta ka kam ke ka ge ka he tin ha i de gi go tin a gani ki gazet statue e na wa ki divin e fe vitani ke ka wa kam ma si ki wala wa tin dur sam ko ngim

0: Bamba bamba te wese na kwa mana rado e kwa na ta kwe kwe tina. Tika bamba ka te kuna kwa kwa na kwa ta kwe kwe tina. Tinguya te hinkame to rado zia to kwa na kwa ta kwa ziki to tise te ako kaya kwa te. Ntita ni bela inge program ziki to seta tuan kareko tako to a ngama go. Ntido wate kwa ni him e mak an karakien ve ni program taman an karakien ya go ta. Ni e te kas na go kwa letter a. Ninga te class na go letter e tie letter ta miti. No Peter ring ya go ta go tise ta tuan ka te ing program siki. Bamba Peter.
1: Moro dani bela. Moro mi talising.
0: Iti yo te kame kuvere ha su siki kave. Su kuwa te go ta go kazi ka huzi ya koma te kono e. A kazi ka hai kuwa ta ka koma ta sai se te angama ve.
2: Bamba bamba dani bela niti kia nka wate ha seta ka iko e tresi ka no. Ti tresi ka kazi ka tingu. Nuhin ti sure si kaya kwata ti nu ti wese na ti kwara kuta kukom sa ana ndew kuye e ngam ti e kanyam kwe ereta. Nu ana ti ate ko nga guhana ngam kuizi. Nu ana ti seta kaya kwa kuta ku ana ti a kara ndew kuizi ti e si kanyam nu kana ka ngam ale ter ti e kwe. Nu kam si kwan skenye ti kheri oe nu to ti mpamba kati ti anwa to seta kaya kwa kukheri ate.
0: Ti anguye te su ha kame hateki karante koma ato ako za teki karadzia. Nwe sento di kame kumvere hito to yama kwa ditangwe swerema. Ni ditangwe kuwa te tina tirta kono tomitor. Tomitor hamasi yako tako nguwa hii. Hama angara kawusi tamati zitinki. Naki hamasi nguwa itamzika hama koma tenta kwek ete kwa ima. Na hama kata hito hamasi mumana uke ete rendeu kwa anza insina tireta. Tina hamata nagota kwa kame kuwa insika. Hama simu no tina tir ngwe tak ete. Tina hama ngwate ke. Tina tir. Nde ukwa yin hak ete re. Nde ukwa na yiki hak ete. Ta ham tomi tor ngwara hi. Tate no khe ku itzara kutako uk ete ya ama ngwahi ke. Ta humo na khe ngwahi ama k edom sika. Maitande. Maitande esir. Tina ata tomi tor komu no. Ham fone hama kwakure ham pokoto sika. Ngo hama biele akung kubi kwena ata. Tumar. Tina tir. Die dokter sê hy sal daai tan pyn vinnig laat verdwyn. Nou is entwe. Agi to koma ag agi tie woorde kwa zi ting. Adi tango kwa ito giti karasi kin. Te wo ha agi tie woorde zi a. Nou yam kara agi ti wo te tie woorde tie. Tie fer tor.
1: Tie fer tamati.
0: An kara twen Peter. Agi tsa kia en kara miya.
1: Tie fer tir. Kawat kanyon ke mitani bela.
0: Tie fer tir. Tie fer telefoon. Tie fer tan arts. Nwe sento yako tako agi koma anako. Nga natata hino ta wogore a. Tie klangi si garak ee. E, nako nata aki toko mawe nyam tareta. Grond, miel, clay, and seals. Hinto te kunsa aki ngave. Aki te koma wa vore zitoki ti karazia. Nu kam heri na ve Peter, guanam ka kam ha Peter. Nu hi ki ta ki di kasa fi riprende zin, a ki ta mua go kwa ta mi. Of u ta ti nga ma go. Nu khadzi nyam ka kwa ti e ka khadzi nyam ate. Nu e ti nyam go ta ko ta ki kasa. Mara a ki kui kha he ti e sika, nyam be ti e klan ki sika. Nu ta mi a kya ewe, nda u kwe re ta. A hi ti o ta ki di kata me kumvere kha. Ti e, tamati, pie, fer pier. Tie fer tor, tie fer tand.
1: Tani bela, masing ta pier chopa si pangikang.

0: Mexica, tin idiot, digit, amahon, dimbamba, did I do him, Kamakamski, taker that dinner, de Borisikum got some hen, as he bori a triago, de Monikanzunga. Mats and Matsi, da, gris, and a goha, tui, and Mandako kunka, de quena, Pumalanga, profensiki, agaratin, hana, zarukais, hana guanam, goha, com, karako, kunkano, Bapira a wove, kaunga, arako, nwinki, ana, go, tinquina, hana, quiz, a kumakuhan, kiaka, de qua, zauka, dam. Ankunan, aziga, quangarahuita, gandure, bombilla, municipality, tiki, hana, bapira, siako, burger, mister, ki, ka, dam. Clerit, aye, hasi, sika, kunkarako, ham, beacon, ma, luka, takti, de quia. No korokoro senji khasi ekso ni sa kong sina kong o mbapira na e ngusiki kana kwa hiya anagoti kwe na nki kuji ya tzau ka tiki. Afri forum ang kwe na agra tiin khana aniki ku tiin kwa kha kwa kai ko kunka ita munga zi kwe sika ha khrafrine tita ki tiin ta osi kwe ne Robert Sobukwe e doropa ta tzinza ite kwe kim. Mwe khasi he e atni te kam siki khoma de veta ngoma khoy hi a twa kai tam burger recht organisasi wunsdag en tsie sika khana aniki kuya ko in khodzi a grati kai onka o siki wa ku e tesna tinki doro pari tsena di tsinza a mwe ko mu kai amba pira ki khoti kwati ko twa kai di tam Tinza senji waskapun kwa Zulu Natal Province kitin doropa ziki yenen twenda nga oziki khazi he tesina dim khraif reneti ta kite si he 6 February ka stati kurande ki swiri kai dim Afri Forum kwenaga kwe kwate kwate khraif reneti ta kite nga oe khazi he e tsirika ani khoji against naiji na ko kwen keka an karako te hizi a tsaw nisamu karako tintam. Deisen de saisi khoji khaji e kwena tinza senta tintam tiki mu ka indouta an khoji a kwa ka e gure tam. Minister sporti ani no tsirika ani gite manklo giten mckenzi kham ani kwa ka te kha angi kwena di tinza a kwa ka isanu veta ngoma khoi kwa kha kwa e go khu tseka ka ita. Rats la dia IFP ang kwena randves city takti te plas la municipality di Gauteng bekers dal kwe ki kaw kumitim IFP kwena anga di kwanu mbuso mtimkulu takti te kwe uka e sika mbunga na di sigongi etes na tiin kam siki kaw kumitim tam mwema karo di kwena khana he kia khwati atangri kuzi tesen nu IFP ang kena kwa kati porisa na ke. Dri e saisi ya sese e khasi e tese na ko. Nga ima kumati nkwe si ko wo kai tam. Nina kuya mana ko haa kwe a. Nkulule ku lingwa. Anga karati nki kuji na kuji khaji e kwe si ka kaw nisa koro koro senji a kati. Sigongi a ae ko tako itati tamji kim. Sika avasiji ha plus le regere nge kwe november ki tesin datin ki. Te borisi kheri oem. Tam di kwe a tumwa di reslandi si di fray ta kwe kou di a din kwanangu ta kwe kwen an orgo di Romania ki karo di ki. Seven taha saisi kwe na khana he kya kai di. E ayama ko daro ti kamziki ana tsekara i anyaka kunta. Romania sidi ministere kwe tawa e anyaki te kuna angra ti. Kung anga fray a wasi. Ani dorope he galati takti te ki khasi he siya ko tsai ti. Reslandi si kre am kuji Ukraine anyaki tesena ti. Romania si khrin si tuwa ki. Kamdi kung anga fray a khasi he kyaro kai ti. Ningwe siya ko mwa di ndewji hinsen atiri tam. Ministeri na ka kwa ati bori ek tau kwa ati. Tumuhe Ukraine ki nyam sina hik eka. 7-4 taha oro kum a ka fray. Ji kubi na hiya di choro a Romania ki khasi e wo kuyin tam. a o taiki 12 ji khaji heng kuri si nyam o tam ji ki suri sena dim e te tin iri borisi khiri oe tam he te ki si a ko 12 iri klama de kwa te ki borisi a te komago XK FM ki
1: 5 minute ke kwa tin te XK FM yang he ahanam ke wami fresto mangumbo Layak au hunke matin matin ya tutui ke mpomolanga kuna anandaki hi tutui gita au nga tama kuhida tu tama kuya kang kawahi yi ke mpomolanga kuna anandaki hi tutui gita au nga tama kuhida tu tama kuya kang kawahi yi ke kamangurin

and the key to the queer a cocky camera queer, key in he. He came on against the gear, nor in can he call a canoe, he to the clue again, a tear tear, yet your noon. The Eiffel Forum get a an on the key, she took it da, with a gachonga come near it, ye jella, ke cook and he, what the lupa and he were her for inerting, ye chingy, kagaya, Robert Subuquin, ye dulupa, ta kawigi a come soon oof. Kavita skipa kumam da civi organisasi vunstaka kam chusika ni degen ya ke vun ekakai ki giam ku on de tisatu hun ku chinjika un kanji divisin ko engle man si tokin amano yin da chinjika ewa kum aka inan ton da hake uskap ki dulpa chi ki kozu natal kuna ena wake khrafri nerti ses ke february ski wastat kuranda daga ihe afri forum gi akam sun ko aka wisi se ta ku kan he wa kharaf ri netin ya durpa durpa ya chilika hinda ba ki chibisi kan he a kha ulun gu ga ko am chima gan ko ye kun sa kan ngai thula ko ma khama ko ye chren ga ma durpa ng ya chon ta descending aka ngwa cha a ki chibisi ka ng gi ku chin ji ka ang si ko gi a tu ri gi hanam monastery yang he wa ina ba ki kaltiruwa gaitin mukinzi geta kwe ahan ya kang ida ki chinji gan sigi o ga chinji durpan ya ku sigi kham vita ta ga chi si ka chang tara tv kum panga o ke ifi pie ge rand west city ya plus le kum spliti ge khauti ni kuna ke bakers dal sigi traktriya ka he ifi pie mbuso mtim kulu na ke du ke bungan a yi jango tasitri ki traktri ya ka isi gyan kama koka ka kiwa chikho yin siki chho hi ki kumam ta nuk o ya ngki ka ehi ya gaitin ha ya ke ekha ta ifi pia geta sa tu polisa hun wola tuwin siwanta hang iya chon fesak apli nawa si o hun nga nawa hun lok o ya ngsi nawa tu muku wanam ifi pia ay ngulung tangkui hanak om kolekun tlengwa ang daki khunka ng chidga gita hana thamki ka kwa kwa nga gika ng si gya pala pala ka amin si pala ka hangkula ka ngho chidga gita November ng ngurim ng ikaro si jik thwa cha ka sa kwi nga gika ng resilient in ijila ke chung tawa kwa ang hewa ka tini ya jik thwa to aga ke Romania kuna ya gda gita nga ika ki atulad da am jik thwa ng isi winta ha si gita tuza muku ong o swe ke ke engle mang dai ng sit ge ho tle ge tule chung ka Romanian ai ministry ke tolopa ge ta an da ge dile ya ang ka sig ge kham sing u ge kam gi sig statue ya he wa kala ti ya ge ge a khuwa ke ke heres land di tin hai ge ge tin agan ke yu kan ni agan ku na ko he Romania khren sig gi yam ta tin ya cha ngle mang ya ge won ge gule ka was ge kwa ke ke he dilo Romanian ya ngang sing ke singa ta gwichi ke e ministry ge at in ai kan kwe gan ke wa ngasi ke mai golia ke Ukraine kuna ko ehe 74 ta kha ke de la kaum ke Romania kuna si ke wona e chiki ka 12 ke ke kaum ka kum sala sim ngasi ke wala wa 12 mdira sam kon ngim

0: yo kai tsika ya hwata te ya ta tinga sikini kwana hete kwana ga tsunzu oka ngo le kala ko tsuki an an kwe ke kana kwa go na go tama nyamme ga ke ya ga ta go nyisa no ha ha ditita ka go ka pa kwe ga afrika kwetu nto te te ka ya go na go nna nna mo go te tsang a tsiki tshonye go mo sobo kwe ya go a tsun a e tsa ave tse ka go dikya ke nga ka nto te do go te te go nna mo go ta go tla go tla go go di komo a ngake ngomo so tek ambo ngi gitin he nto te kha ta kha kwa ko ngam ku de kwana to kha de ngam kwana ana kha de cheka kwana ta kha no tinga skin es abiasi ya kwe na ku tuja o tla o tama kwana ko tuja makhan do vega mo so kwe ku kwe ko te ta nta ka kana ngi kwe am cha khu ngala hi ta cha no ya he tin no a kwana sika kha gara ka ite kha mo ko pende he 36 26 ya tu ya sms anti zeno ta dala o tla sika ese su su paro he fei franti
1: Exca.
2: Tavundenda maiwa Africa ngatsam noya nzikina maqhwa nkula kika ni tindri sister kang organisasi yingwa Africa we tsai yenedi qaca Africa inika yike ngumetse tsama mkwasi ngheme tseke tsi mtswa ugwa ngoke ka emwa Africa kao mkumo singhe ke Africa ke ngole nka amkhola muku o hinsi singhemu ke mwa Africa kao tsui tsui ka ka ngeka wa musubu no akwe ka mhatu o ngkhamu tse ngkhamu mana ho o singhe tsi tswai amkhole nwa yi ngingwa muke tsama ngole ka Africa ga maiwa Africa kanwe Oh, mukunya mutsutsi ke tsikhwai nge tama ngole nge ya msokosin eya ma tsamkonge mtsenge no ke tsike mukwe tama kulinga gaga nga kapo ateo ke kayiro muwa Africa ke XKFM

107 go FM ke Friday ga ke di te gore tanteng ka ona tsane tse ma go tya anka ha tem itsulu la mi tano ntse ka tsame ya fa ka ama go nien tin ga mane ke tseng ke ka ra hwam programme te anka te journal ta mete go nam ka ti se da to dara na ka re ka Friday ga ke ntlai ku zi te ti ya tsetse ntse ko ma te kuri zi u tsa o te moti ya ro gwata tsam ga e sa e ya gwata go kwa ngwe ma ti se go tsanga ta ti tsam se to te mo kuri se uqa o ke te go sign sign di moti za o ka go tia kona ziki a izi mo ga ben tsuna tswara ko sa ga ya ba go tsam ziki to te a ntse tsam zi te a ka di am tsene sa tsa ba no ke ka nge a te a ba se go kongwa di tsam ziki te o a ba se ke tsa ma te tsa ka ra a ba se ta te mi a te te o a ba kya izi ke he tsam te moti go be ta te no aba tsamze ke maku tswanga se tsweng sa qhomoka ra khongotlo kwa ga ke he tsam temote o aba se dikita matemo ta tem te o etso ze te tsa ka ta tizi ko sna te kha o ta tizi tsuwa ga te ta tem ke he ka temo nge a te kongwa te tsamze ke ta kuri se uta o ke temo sa e te konten tsamze kha yema ko aba se ta tem ti do ka te e ya ga tsona yema go e gana o ansa aba se ya tlo konete ansi ke he ke te kongwa te ke yema ko series ka te tsa ka kwa ga ba iku se program ke tsone sa raka go ga sire de anyenza kone ke hetsa mpai go zikite a ka kwa go hito te mo te o sire zite za o kana te e zinyam kara ange a te mo kan kuri sikito ti kuri su ka o ikinda e kara te za o kara te nde o te kwa ti te o sire zim re yo ka ga te za o kara ga o ti retam hito te mo ta tim kone ke hetsa m hiko a tse ka tle te ke hetsa m tse go ete o kwen ke ya ka oqo se te mo ka no kuri suka o kite ya gwa ti taman ke te avasia hi vete ke ti ho zo kwa nam ka tsong kwa hi ke ti tan hi ti o ke hetsa m te mo ta ti te o tlezi a ti mi ya kwa tse tlezi te ku ita tim a ta tsi ri taman de u te yana si ya ko te hi yo hi sna ko ta venu nge te ki khana te tsam skan de u te khanya ko te mo ngo ri tam kwa ne te ya ko an si sa tsam sa tsam kuri ke nge a te mo ka ten te o kuri si ka o ki ta hon kuri si o khere o ki te o ko ma ko ne ke nge ngwi kuri si o ka o ki kha ki ke ho zio ka tse kara ku ma tv ne ke nge ra kha avasi ya tv tsam ziki kha khanya ko kha mo ta ten de o kha ki o sna kuri kha ki o sna ku veta ge a o sna tv tan hi ki o kha ke he tsam fo si ka hi ti ko ne te mo nge a o sna tv tsam ziki kha ke tsam te mo khanya ko mo ta ten e hi se ngwe ti o tv ta man kuri si ka o se nge ti ke nge ra avasi te tsams ke kuri si o nwa kha ti o go ke go yo ka nga mi ya ti te o sire tsa kona tsa ka kona ke te za o ka ri tam nga kona ke hi to te mo ati mi ya ka kuri si nyam o ke to ti kuri si ka o ke te ya go ra tsams ka nta i kra te o sire zi te za o ka ra ta nde o yo ka te o ta tsams ka te za o ka ra ta re te a tsams ke te te hi ta ta go se te mo te ka o ti ta ta a ku te o de em tsams ke ke tsam program ke te mo te a ka kwa go ku te ho te te mo te qwa te tsams ka sia ko te a qhawa go o an e te za ho ka ta te ho zikin a ku te ho te te mo nge a kya ikra te qwa te tsams ke i ke tsui kha ba dra kha ke ngwa go ve mara te mo te ko e tsui na ko tsia ko te mo ku ngwa go ta ga sia ko tsewa go no te za ho ka ta te ho se te za ho ka go ma kona ke te o series sa tsams ke ta ma hi to te kya ikra za ho ka zao ka ita ti kwa na ziki no sa tsa mete mote ki ya kwa da tsa mziki te avasi nge ate te mote dara te kunga ozi ka venu unwa tama nge ate dara te kwete tinta nte avasi ta ti zao tsa mete a kwa unisa tsa te un o kia izi ta hon te a si tso zi te zao ka ta tinzi tama te eya ka ke hos yo ka te mote ka ka ta tim kwenye program ki kai kwa ziki te a ka kwa kwa siri si anza te kai kwa da tsa mzika te mu huzi te kunga te zi tama te kunga te tsa mziki ke he tsa m te mo ta ti nguna nyama ko advertire te tsa mziki nge ana kwa hong kere kwa ta prices ta prices atano te kunu te kwa uta ti nge te ansi te kawa go belangra ka kwa ti tan tso ta ma te mo tsa mziki stora ki kunga kwa si ti no afla hai kwa khan a tsa mziki ta ma te kunu te kwa uta ti miya te he a tsa mziki te mungie ate zao kata ti tsa mziki te
ga bana te montiro gratis e go tlongwa go vestora ka mara afsla ga sena itsamdzi wa ga te tlongwa e ya tlewa go ikona zika e te mote tsa ho ka ta tsamdzi ka te tsa ho ka ta tim ta zi program ki te ke grinte kom ta tira doner ten 7 o ni ga fm ki program nne ti ya go te mote ka e kwa go e siri di anyantsa kraga te ho ga sonte tsa ta magara ka go tla e kwese go ya msna kwa ta hango siya kukhiri sahiye 12 rek amatikwa borye tesiye kukikiri kukom sahiye.

0: Kamit veere amakos yeve en 30 minute zingiye kwa XK FM ki no stay to mind program enge te ama khota tiya darana tla tshwa te no te program ki tla ikwete tla ya kutshwara kwa ta etswa na le ta tla ikwete nde u tseka go ana di we sina ana nyama na ireta tla ikwe ke enza ku ntshwa sa enqota manu e tuke e komi ma tshwa tla ikwete reta ta go te tla ikwe ke enza te ama ko darana tla ka
1: ti marno
2: ti rotne ti treva
0: atswatlwa te ya swere masaya atlwa ga tlwa di jana ke we sena nde u tseka fa ga tlwa ya mana ta rotni na u tsate ya mako swere mago tsa jana ko ke nde u tseka go di tsa mo atlo tsa we sena tsa ya mana e o fe ya mako je
2: di mo wa go di a ti go wa ga tan ti we sen go ti kha wa go di go wa ga ta go di mo ko a ti go ta ma kha wa ga tsa mti we sen go ti kha wa go ga
1: Timo kwa tsoko tsiti a o beta te ga ta go di u qoti kha wa
0: kha mi ya tse ka go a we sena cloud ku nya ke tla wa nya ma kwa tla wa kha wa go tano kha na o te swira ma te ko magonde u kha o ko mo so bodzi kha a kha we qoti
2: ange tsoko e ti ya so ta ga ta a mo ko ma ti garan a ma ti kha wa go a go
1: nge Anti feriare ita mani sena hata. Amkoma ti kawa guti gara go kuri zia.
2: Ye ati kana hoto zita ma ati kawa hara kama ma ti kawa go.
0: No kawa miya kawa kuhe kawa kia kawa kato tse kahwe wesena kawa nyama kuhe kawa kawa kuhe kawa kawa kata kuhe. No tsa kawa kata kuhe si tsa odkai tuye veta ma nunde u kawa kuka kwa na zi tuji ti kawa a kuzi.
1: How could Kwana go with it in the Samo am coma ah, go at the mara, tsakitin mara, tsa cow, work a yaha. A quana zi mean to cow cook a cozy. When am ah, bear hot and tsak cow. Ah, am ah, to win tsak cow. Ah, am I in a bed and tsak cow.
0: No, sure, tokumako, no, yes, sure, yams a meat and no, no cow could it in, sure, to a cow, quack, a cow, ah, dear.
2: Angie, cha awe sa rati tutam jino. Taono ambuka reta opa. Nama cha ata toto wago ahoji cha hinta.
3: Angie, nita tama. Ata kuma mi nungo henti ama kao. Ata kao kufuji kwane.
1: Kiesi, ama aho, ayotin aho, chamu wako ama kao. Gezi cha wo tanga gara oika e ama ya tewe no ama cha kao ama takunu koma a
0: no jana ho ende uta tlao tla matlo tlao mi ya tse ka go a tlao ko a we sena tlao a nya matlo a no ende uta tlao tla matlo jana te tsa musiki na unta a jana na go ya no wo kri ga e wo kri re tsa tsuta hi ga tsa mo senta ma a jana a kya en tlao ga ta
2: Amosen aya tatang akino chatesi am. Ama kiaita tate o chita kamo.
1: Kiesi ama aya tatakinu. Ama gambarak ever tayam. Ama tahun tagisik e. Kiesi ama. Wobe hui. Chakao ama morande kukozi. Ama chitako jeha mkozi. Gyesi, aki ayuhwe obenu. Chakao no ama. Akozi woko, chandeta kien karoko zana.
0: No, kwa kwete anakwa hini tuta mnu soma wokri na teko. Tuta mnu wokri kakozika wokri yako. No, kehem tuta ma wokawe wokri kakozi. Tuna sota kwena tinu nge. Cha jana kwa techa mwesen ma. Takunu khudzika wokrete nundeuta wokreko ahuwa go have mdeta
3: cha amde kwa holo go cha okreka go je okre ata jana go e ka ges am koma tsuwa go ga ta tsama ama cha qhao
2: ti
0: nge a wokreka go je thi ya ta gono ama wo be no tsa wono nta ama tsa ka nwa go go nyimo tsa wokreka te ka he reti koka wokri na tlae ka kwana a wokri ka go jise tsa dita ma
1: tintu kwana wokri ka tsa hono a mkoma tsa wokri na tlae tswa tsa kharo tsuzi hamta ma tsukondeta wokri ka hamta ma tsa ntuka si ya khatan tsuya wokri hamta ma tsa tsara nzika shwa a mite tsana si ken
0: Adzi tinyata tswa tswa te ya swere mate dzana ite tsamsiki nde u dzi gakwa a ke a ka ka go tse ka go dzi we sina ga kwa dia ga kwa a nyama nai a nungye tsa tamatsa a tsa dzana ka we sina nde ta go tsa mo a go tsa we sina tsu go a nya hi tsa ke a ka ka go nu nde u ta tsa tamatsu na nde ta tsa dzana te tsamsiki ana o tsa ke a re ka ra hi a tsa tla mai ni he ta go ana ta ma tlamta tlai ku te he te gwana mga hantua ta manu te te ke gyewe kum ta wako te tlai ku i o te kuhuse na kuyaa.

0: Kim te wala gitik de ya wali ke ferere ke SK FM te wali magia mbuku ngia wa SK FM aywi te ngia tangi kumika ken mm yami ari verten moyon. Komisaris yang gitik de gia wa kharen si ayi tumina ko Michael Masia Pato kalama nga gitik de gia kuya falka ke gani kuna kwa yi mbuku gia un ang kama kwa nga under suku kwa gang ke dolen siang hitik de gia tu wana kharen siang gia wan paitberg aya gani kunan. Kan ngaw siya kung kung aga chong ka hi gya tham sung ua dolan siyang chik gya thawin ngalo kama ku gya ua siwa nortin dihartin daisin kharam yang hi chik gya chuki wanan. Kalaman nga yi agya tham sung ua ngam kan chik gya mendrox ke gani kuna kwa n. Dolan siyang sing gya tham sung diga malich ngang chik gya da kuwa iyan milar trendi aya malich ngang say siyan. Masya pato gya ngang hati ngulakong ay dri yi ngang si chik gya chuki ngaya gani kuna kwa n. Sacha gya ua mulavi ay chik kwan. Kang hejunu gya uan sampia ayi gani kunan kalimang ng kai odag di gya ng hofu ay gano tas ng agya subisa ngawi ke mula yang gya ke panggan. Ko kao ay drit di gya chui sa kama kwa kui kang hejunu kang hejunu derben ay kunan ke baru ay gani kunan chik di gya ng kubo. Fiko makaw si gya ng hiyate ke kalimang ng sing agya gya chui ngayi kisi kang hejunu kong suwi talang gya derben ay kunan mo ko agya ng kamchon. Kalimang nga sing ate ni gya kam kam ko sing uwa ti kang hitik di gya mga kunisan kang sing gya kwan nga hitik ang chik di gya mga ohi chung kang ki kowon. Pili sa yung gya ng kinyang ayakuna gya ng hiyata ki dewe ding mihin ay aha si chik di gya da chukin amakan diyan ki kalimang nga kang ki skolan kang hitik di gya chukin nga ya gani kuna kwa n. Vilong sak o ay 16 kalimang nga si gya kam kam ko sung uwa skola ay gani kuna ki dewe ding mi kang he itik digi chukik kawa di kang aga chongon. Plisa nakam kang he agya kam sung wa dayin chik digi ngu gula gani kuna kwa kang he dewe ding mi aha chik digi chukik gani kuna kwa ang he dayik digi ngu kalin. Kalimang nga sing agya kam sung uwa nek I nira ke chik de ke I sewinta khi ng he chik de ge chukwe sa kame kwa kwe ke dayi ng ayin kaleman ng. Kenyang ayin ngolin ng tumina kao gya ng yatake ng kaleman ng kan sing ati ni gya kam kame kwa sing uwan ti ka ng ke gani kuna kwa ng. Kang he chik kwa ay honor ti kao yang kya tuwersin. Firin tundak na gani kuna ti ka ng aga chon ngayi tenig de ge chukwe ng. Kalaman nga sing agya kam kam kwa sing uwa kwa ang he daing gagya ngwe kumisala ke guwan sing ati ni gya ngwa kam kwa tu katoshi kwa ang he yi gagya ngwe kumisala ke guluan. Chang ay fasin. Nung kwa ang he chik gagya uwa rakhpi yung agaga please po kwa ang he a chik gagya un ang ngawi irsti ngung ke nung kwa ang chik gagya uwan wala dolet aya seva turnoy aga nung kwa ang gya ngwa kunisa Spanyan aga gani kunan. Kitik de gien ngol Hispanika ingia ua Britannia 1712 yitik de gida chukin gian lan. Ngang he singgia kamsun ua ngolima ngang ke medaka ay gani kuna ke tuiding ay ngulupu yi ngang he khawit tamni sit Afrika chik de gia koka ngol Hispanika ingia ua Kenya ke ngalima ngang ka ng. Duma aga kam ke lasti ay ngulupu ngang gani kuna kobe ngang ka chik de gida ngwa kondisan ka ang he Hispanika ang chik de gia uan walas bi yitik de gia koka ngawan. Australia kang hising agya kamsung wa kinya ki kalimang ng ka ng yersi ng ng yisig da gira chuking am suya yin. Uam chong hum yi ng hiya firiri ayi fasi da gam cha wala diwi chik da gira uan fa firiri kam cha dira gya sam chong hum ki iska FM.
1: Tsame tse sika fire amoko fire khamene teng ya karawa xka fm ki bori e sore matra ti tomsen norem. Komisari si ma kapli ni ngwarata mandakwena oka Michael Masio Pato nima nga te falka na khana kise khwata mboronga si dwelem si weiti he e sesa sa baiti brekha si o kapli ni si kim nima nga te falka na ngomu asa e maunga ui tiri 713,000 gram de metakolon te kiti cho a takono maunga kwa tiri tam. Jo he ngom kai ko mendrix te kite e pili si hem no aki adolem si di siri kwa di ko a yen miliard randi ta khana ka o ka tim masia pato nga te dri mboronga kwe an a dri si ki kam cha malawe kwe no kwi khama zimbabwe kwe ta khoi kwe kia wongkwe no hofu kwe ki pere yu kwa e kara khwe hi na khana cha usha nga ara kwa mo gwe ma wongka kwa tina maga kungwa tiri tam nga mho a za wotwe kwe a Antausha kungoti samende makwa oti oti ngomite e beri yaki derbanju okam jao kwe an miri makwa oroti samende mka ahwe kutiko spatra jingwiku kwa ha derbanju o waha uiti cho isham anunatehi okam samende makwa rati retang tseshika ayin vire khati Polisha na kenya shoka aha ko gleko kwazi aho kutaku kia mwoti aja eji tubi na ti shure kita kloka iti 16 ko de kwa a shure si angwa ngwa kutuwa na tieti kwa ziki gleko kwazi kwizi te oto na oti e tubi yu dao tinki Polisha na ngati uka eji kwa makitamo ka nyama kute dao ti no aha gleko kwazi hoi tinji aja aji kerehi ata kazi keng amogu angashi kitam Nyehen siyaben taka ko di kwa hata makungo tingha. Ni kenya haya manda kuna ngati kwa na shure gengi at ubi ni dao tukwe he. Aja kana oka nga oka hinsa na kute kwe. Nu tuenda kfiri ni tuenda kakulisi ki aja honra tiko oro shure at dao hitam. Nu ndi uko na zika shure at ubi tiri takta sika ansan veri khatim. Bori shu okhari uwe glom kubara shu bori em. Kwa aha wakuri kwe blood pocket kite gomku borashi wakuri kwe kwa kwa nyamka wakuri he e vala dolet kwe e Spanya he e Spanya ki wakuri te ki Britannia he wina nati 1712 tam Sit Afrika kwe kwa ngasika iye kamka ngrupu wakuri he e Kenya stan wakuri he gwe takon kuri o wakuri he ukoma sika aha kwa wala biskota wakuri he gwe Australia Kenya ek ei wina na ta nyam ka khrupu wokuri sikim ata ya ha fir ir bori khriye ngwe ku bori te khabana khatte ku tsam fir ek amako fir ta khanum

0: Kim cho wala ki chik di ya wali nki firi am ga ton fier tax manita ki wali nki SK FM tam cho wala ng ya um cha gya tangam cha fai firi ngam ki wali ng ta ching ga gya um cha tangam cha ngam chik di gya wa sporti chik di gya kondisyon ta yang gya tang cha mga gya ngam ya mi arvertin moyon stolang aya tia tia yang gi ong kozul natal aya kunan kang he sang agia kam kam ko gang gi chu o qaba un stola ai khisi ga sig ya kam sang te ki chik chwa ying gi ge kam ngol dol ging ka gi kang ga ni kuna gi ya un ang wa kan kang he sang agia kam sung wa ho fun ai gani kuna gi peter smares ber ai kuna na kam kang hi khisi ag gi ge ong in koshi langa libelela aya municipality ti gani kunan ke Ethiopias ayi o ah en diar tax yi en hegge on stola hanke gani kuna kwa kan gausi ba sigya kamsu wa stola qaw hanke haleman nan kan kan sin agiya sin wa kuma kan tik digya o municipala ayi gani kunan kan hegge o 25 ke april kan he sin gege nan stola hanke tik digye chogon amya en o ya sapya hanke tik digye chogen mai Komisaris yang higya wa kharin sin ay tuminakaw Michael Masia Pato kalimang nga agya un ang nga onur su gigang ke Falcon ay gani kuna sumgu gitwa kam kam gusu dolem siyang sisig de gitu wa na kharin siyang giya wan pait berak ay ya kharin si kunan ya kankoy ke Falcon ay gani kuna ka ang hiya giya ngang hiya teki siwa wa nortin diartin desin kram ka ang hising giya kam sun uwa ngum ka ang hisig de gitu wa na tetawun ang ngosi kasi gya singa ng ganti de gya mandrux ke gani kuno kwa n ka malit nga ka ang hitig de gya wa in milar trendy aya malit nga sa siya kya dolems sing de gira chugi wa na masya pato gya ng ya tigin kula ka ang ay kaw sa chig de gira chugi ya gani kuno kwa ang kain sa chagi kama mulavi kitig de gya sabiya aya gani kunan kaliman ngayi orek de gya ang hofu ay gani kuna ka ang hitisa aga ngosi sing ay de gya kamtisa ikin kula ya n Kenyang ayo please again ya tege dami ay aha yi ngsitik de gitu yang ngagin omakan dia ke sekolah ay de giga chung ngai yi 16 ka yi sigia kamsu wa vilong sa aga gani kunan yi tig de gira tuge kawa day ng ay chongon please again ya tege naktam kan da atik de gian ngwe kumisala ke gulag gani kuna kwa de wedding me aha yi ngsingia ka kame kwa gom kin kula ya Nek in 7 tak ay vilong sa kaong de gira tuge sa kame kwa kwik kang hidag de gian ngwe gula sekolah yang kunan Walin ng ay tumina kao yung giya wa Kenya ay gani kuna giya ng hiyata ke yi a giya kam kami kusong ti ka ang hitig giya ng kondisyan ka ang hi giya wa skola hong ay giya ka chung ngay. Kao yang kya tuwer sin firin tuindak ay gani kuna skola hong ay ya honor ti sing de giya chung ngay. Dahil ang sing ate ni giya ng kami kuto u ku ang hi giya ng kumisala o chikan chik giya ng o hi giya ng gulon. Chang ay fasin. Ungkang hitik de gya wa rakpi agaga blitzbok kang hihi atik de gya un ang nabi irte ngang ke turnoy yang hitik de gya wan wala dolet aya kanikunan kang hi Spenya atik de gya kokan ngwa Britannia de gya chuk ngya la 17-12 ke ngang aga chuan ngang. South Africa ay Spani ngang kang hi medakan ay ganikun atik de gya wa hitwe de Grup un aga ngang kang hi de gya chua un ang ngawag ngang ke ngol Spani kang gya wa Kenya aga ganikunan yi lasting mong duma ki kobe ngang yisig de gya koka nga wala bis ki ngang ki gangan. Australia khawit tamani kang hi gya uwa ki niyang agani kunay yasti ngang agani kunay chik de gira chugi ngam suya yin. Huwam chang mam yi ngang hiya fir fiyar tak ayi wi fasi takim cha wala duma diwi chik de gya uwa. Akhiri kham cha dira gya sam chang mam ki SK FM.
1: Kamete sika fire kamoko firen fierta hamenete jengia karahwa xka fmg bora sho kona sika ngtam sika ha fi irisho bore tekti ye ko nyamagote jao shahing no bore e sere matra ti tom senorem tia ko stora ji escort ki kwa zulu natal jo am kao ane gamja khena kana guta ko antia ho ji kamoko kamoko dune khatin no stora ji ki tia ji ana ata te ko hyeti ji ngtawo ka ara ko ya hen khina o stora ji nan kun atang a ko stora ji a te kom kom ko dun oro ti kwana tsu de hofo peter maritzberg hasiki u kan e sika ngo qomtsa moga tomana tik ehe inkosi langa balile municipality tisiki ngo dango akhai akhan derta ko Ethiopia stora ai na tin an kona kyare shan khana ostora shi oka ta ko khana ostora hai shi nyama ko te ko stora jhana o je jao katam stora ai na hofu masigara urutin kona he khana ostora je khana jao ka tebe municipality ti ki jao kun khana 15 April e chapi je khana u ka si thuwe hi ka ye khatam komisari si ma kaple ni manda khaka me etre ma kuma Michael Masia Pato manga te falkana khana u ka se sa etu khati dolem ji wo sane ti bait brakha si o kaple ni sikim manga te falkana se sa kumo sa ma u ka uitire 713,000 gram ko de metakolen a no makak para ko khamo tiritam no metakolen de kite cho he ngom kai ku pele si mandrex de kite he no khana mu ting dolem si de paro a khana kaung karatino aja 1 miliard rand ko de shire a patam masia patu na te fil mboronga ko ho sorry dri mboronga ko ho itin a dri shiki tamcha malawi ko no tui hama Zimbabwe ka kwa kwe no hofu ka iki pere yu kai karahuti no ti oni karang kwa yu kwa mi kwa mangu ka kwa tena maka kumu ta choji tam. Polisha na Kenya siki aha ko dako kwa ji anho ko taku kia muti ko ka iti shuri eji tubi na ti tam 16 ko kasa nukwe an anwa ha shuri an oin ko te kasa na otingai dako so ji dako ji te oto siki oti polisha na nga te e uka tsesho u khoma tsamjika nyama kute dauti aha ko gatko ji ho oite kwana he aji te ko tere ti haji sikeng amagutam ni khan 70 ha ko shuri tso a ko tin kenyas de manda kona nga de kona no shuri ki e di tubi no dauti kwana ji aja ke tsam hi shane tre no kuri 20 firin 20 ziki 100 ko ro khana a kai ti shuri ki tubi ta dauti tam khana tsika ant be ndu kona sika shure tibi tire tam borishi okhri we tswa ha khwekwa wokuri tswe dom ku borasi blech bokke te kite he nyam ka wokuri e vala doliti ki a sebe ha wokuri tu dom ku boras panya ki wokuri tiski atwa britania e 1712 ta winanati ano south africa ku kona sika iye khwana tsam ka ngrupu wokuri e kenya sta wokuri gwe takhono khuri o group wokuri e usho khoma sika wala bisikota ha ka wokuri e gwem australia e kai wokuri na tano kenya e khana o nyam ka group wokuri sik ka mo tswa khrotam ate ya ha bori e khiri e ngwe no te nyama go taku tikisa bori kushu bori ji bora shosh kwana sika katikama sieko 545 tano awa ha te tkhanye gwem

0: mtsewola ke tsikwe ya gole nke ne ke nfi artakh manita ngam de kwa firere ke waleng ke eska fm tam tsewola ng yam tsake tsikwe yam tsa program yang higia wa burgu ke wa ke wale n kwe ke magia am bongi gya wa eska fm aiwi tam tsake ya sake tsikwa tsa sang ya kaka ko program yang ya sike man ngam gya wa min arverten moyo ke tsikwe ke tomsen nore
1: tsametse sika tin khameniti ji e ka ra go fa ife tsa mo sene te an ka kwa kwa ga bora sho kwa nai ka ng tsa mo sika ga te bori kushu bori ji kekesha u isika x ka fm kekete na yo ka hambamba bori kushu bori ji shwere masahi ng revetin moyo ne ti tomsen nore tam
0: kim jagia sa chikim ja program yang higia wa barku na wa ki kalekem kang chigdigem ho utwan Yonas berang ayu hofu kang hi acik digia kam sengu la yang hi gia uan bisa hedi kau yang hi norvesi ayuwa brown mkhochi kang hi sing ati digia kam sengu lan agani kunak tuag digia cuan mung hiyan hula kau ki aleman ngga n Jangku ayu acak kau yang hi cik digia wa toko di tizan aleman ngga ang digia ng parlamen ay mung kang hi gia ukuya semuku ging kam kamagu sengu feta ayakani kunan ta program ay ngum fasi khrenchi ay tumina ka hon nakam kang hi atig de gechu ng bait bra ay khrenchi gani kunang de gechu wana dolems yang hi malich ng tig de gech twan ngalo khama khuya yen milar trandi ay malich ng sai sian tagim cha wala gima tig de gya wan akhiri kham ja dira gya sam ta ki iska fm
1: Bori ji te etre nyamoko teke sahieng no ji bori kusho kam kinguta te kwa kwa gwe Johannes berkhas de Landros Hofu a toma berkha khuti nam kom boronga kara kho hem se u kha koma ara tingo kha makwa ko ara kha ko te kaita northwest ki te toma brown mochi ta kontes koma go kha speaker a tsau kai shi de a toko di diza nna di parlamente khona a tsan thom o di a veta a khana ya moko nwa mo di tsam sikam a ke tswan te skiki go kaple ne manda go a o khona u ka e sika a ja ho di dolem te ke te cho di kong kan yen milliard rand ko di siri kwa de a bait brex o kaple ne sikim no bori di ane o ka ja u sika te khoma na ko mo go tsam a khire tsam no o bori he

0: Imtsa wala tigdi ya walinki ah indiar tax manita ngam di kon fay firge walinki SK FM tam tsa tigdi am tsa program yang hia burugu ay wa kya fasike walin nta tik tsa san ki tikla ke program yang ki siga man ngom ki akami a reverten moyo ki tigdi ke tom sen noren tagim tsa wala guma dibi tigdi ya wa akhiri ki kuben ngom ki SK FM khaim tsa dida gya kum sala ngo tsa vi koma tagya un anga ba kangan
1: Sika tam he favorite amoko akan derta ha meniti jenje kara ho tui ha tui meniti ne tua ha sekonde si eye ho tuan dak fur sei si sano te o bori kusu bori he ya ha ate kanyeng ne ate a ka kwata kona ha zika bora he ti bafana bafana iye guta no ate ya ha bori kusu bori je khiri ne te koma ha bori je jawa ma ko swere ma ha revetin moyo ne ti tom sen noretam khabana usika te tye gawan ko akh irisika komana yamago borisika tike gutako te ko jawa ayago ne tuen kara e yihum

exka f m kawa olengo mtendo kuchu aung programa ko sa wisi si ka ke radho ta ko si de ke wala wa tine kong 11 minute ke mtendo kuchu aung ka ke freda kha ke kuchu ta asa ko si gang ko ka ke radho ko si de wala ngi chang ko jela thamu ko ke ko ma ang ka wala ngi chang pang ko si de ko wa res ta ke wala ngi chang ta kan de wulu ji che ko si de ke dubi yiku thamugo siyo kawa ching ngau tuloge kane wuzi chimgo siyo mhaide ka jitika ngolo juwa kawa asing uli nga gaga he asing kamakya kwe ngang kamakya ngolo juwa kawa wale pangava daba o dewe dewe ea chie chukuna kare ngui mkwa si dake kawa he daba kukula chuu a chuntua a tuunga dewe chie chukuna kawa chike e kane wuzi chimgo si dake dewe tutuko sing kawa ching ngau tuloge kane wuzi chimgo siyo Mukwakia, the Mukata Quantava, the Mumakanga. Come here, Quantava, one hung, Juma to his air. I was chicka, Pungawa, a singer, Hunga, Tutu Giachukuna. Come here, Kulakula, can the wizards and Gossi, they come to be cocoon the Sigia Chukuna. Do it to do it, come with you, we can pung of them sing. They can use a cover at Joe, here, or Kanui. A ganga was a tutu, a come again jealousy. Master the Gatitigang, eh, a Joe and Ho Kanui. Ang hei dake asila jika kangui ye pangawe ya singdewe. Nunga da kwa kaka masi jiko makai sikwa singdewe, jiko makai sikwa yunga dewe heke ake chukuna. Kawa ching ngau tulage pangawe kane wuzi simgu sing. Ang hei dake kanda daba akala tu ang achika ka pangawe ahang singa. Kajijika sa daba nunga nga pangawe kane wuzi simgu sing. Ang hei dake kanda daba akala tu ang achika ka pangawe ahang singa. Kajijika sa daba nunga.

dagi ka chige ma khari kulike kama ka wa chige ka ne wuri shi mo shi de dubi tutu go shin ka ne wuri shi ka go tam go shi yo khale nui ma shi dagi ka wa da ba chao e ka nui ke o ka nui a kala da ba ya ka wa wala banga ba ngun dang da atuwa kama ke ku ngun kama ke ngul juwa ngai daga kula chu kuna da atu ma chige ya chu ka wa chige ka ne wuri shi mo shi de dubi tutu go shin ka go tam go shi yo da ma shi dagi ka wa wala ngai ji jang ngana kwa a shin dagi na ve ke juwa ngun ka ne wuri shi ka wa chige a kan ngai da banga ba tutu wa shin da bo tutu wa da lo ta da ba ma ngwa ma so tun du da ngwa ba o lang

kawa ulang ngoi pangam tane ko chu ang programa ang ko sa ko ji se ka ke radhu ke ka tu ka khai si pangam ko khai ko radhu ke numuru ya one ten se va pen ne kha fm manum tu tu ko ang ngo lang ma ko si de ka wa lang ngo em tan chung ngo sa ka wi si ka ko ka ke radhu ke ka tu ka khai si pangam ko si de ulang ji chang ka ko na de ka nu ji se ko si de em tu tu ko chu ang ngo lang ji chang ngo si de ka wa rest ka ko lang ma wa da akwe alipa program no mtu tu kwe ngwa kaya wala ngaji chang kwe sa chima kaya ke program no kwa nga kwe sile ke mtu cho u ngwa wala kwa nga de kanu se kwe sile ka uwa dewe ke kanu se se itu tu kwe se taga waji ngwa utu lai panga wa chukuna eke kwe panga wa chao yang kwa panga wa kwe se ke maunga maso tentu ta ngwa wala ngwa

XFM kawa tine kama 5 and 20 minute ke wala ngobe pangwa mtanzu ngoba ke maswa kwanga ke so good so nice wathi maswa kwanga ke wala ngobe pangwa mtanzu ngoba da asaka uthi ka ke radu da kusene ke kawa wala pangwa maswa ke kawa resta ke friday ka ke wala ngajichang da kana uluzi sim kusene ke kachichi ka amko chua wala ngajichang pangwa amko sing da kana uluzi sim kachichi ka ndaba kula chukuna ati sa da ay dawe makati kula makake uwa kawa chingwa utule pangwa kana uluzi sim kusene da kana daba awa chika ka pangwa ya tutu wa sing ke chukuna kalingu maswa ke awa skola uwa uwa gen kana uluzi sim hida ke madubita uwa chukuna ta ka panga kala tu ka wa ya chi chu na tu tu chi chu na wa chi gem ta chu ngo la ngo ku sa u se ka ke ra du de ka wa re sta ai ka nu se pang ngom ten chu ngo ba wo la ngi cha hung ku sa ku se ke ang ko ka ke mo ngo ma so ten du ta ngo ba wo la ngi

Ekskawa walang nga ipangom tanong ko siya ang programa ko sa wajah si Kake Rado kaya kaba ito kakay si pangawa ko eh kay kwa rado kay numuro yang honetan si Vapen Neha FM masin ay kuang kan ko siya bagi ak en 20 ka manite yung ko eh kawang nga walang nguyeng kung at sitawa kuang tayo kawa ting ke dang wala kan usi ka gujara thoma goe da go si da ge ma si da ge kan da wala usi si ma si da ge kini nu go la ka go usi la ka go chuang go lin da kan usi ka wa ang go ya sing a chu o ang go ya sim tu be ge a chu kuna bang ba ang kwa khu na ba ngai da ge da ba kan da ba ya wa chi ka ka ko ko ma wa ya sing a che o ang go ya sing a da ka usi ka go jela thoma go kwa ya go sing kini nu go la ka go usi la college ngale ka wo chinga uthu la banga ba bunga akala tu wo chige mten chong ngo la ngo sa ku ji che ka ke ra du e ko an khan go si ba ge 720 ka mani te mo ka ngo la ngo ngo ji ta ba ya ko an de ka wo de da wo la ngo ko ngale ka nu che a ko si de ke kan da ba ge chu ku na ka ku ng thom go si banga ba tu tu wa singa o a tu tu wa lungo sa a tu tu ku ngo ba ya ka na wo che ka wo chinga uthu la banga ba da ba akala tu wa ka na chi ka ka ke mo ngo ma so ten du ta ngo ba o la ngo

exka fm kawa olengo ipango mtene kuchu aung programa ngwe sakuje se ka ke radwe kawe tu kakai se pango ko se de kwang khan gu su pa ke 7 minute mo ngta ngwa ba olengo e konga de ka wa de ng ki kan u se ka wa tu kai se pango ko e kai kwa radu ke numuru ya one ten 7 pen neha fm ngalum tutu ko e aung ngora ngaji changwe sa ko ji se ka ke program ngo konga ke ka ba tu khai si pang ngo ko e khai kwa ra du ke numuru ya wale ten seva pen ne kha fm man mu tu ko e aung ngo wala ngo da sa ko ji si ma se de kwan khan ko su pa ke a 6 minute mo ng ta ngo ba dang da me ngo ta ngo me kan u sa ko si de ke kininu ke jwa ke kola pango ma se de wala ngo ko ji ta ba ma ngo ta wala da sa ko ji se ka da kwangkha sizmani tekan go supa mo to ngo le ngwe eten go hu a chitewa ngo e sa go je che ka ke radu go se de kanu se kwa tu kha ise bang ba ko e ale kwa por kham na hum tu tu ko e mo ta ola ngi chang go sa ka wi si ga ko ta ngai de ka wa dang ke ola kan go ngai to ke mo ngo ma so ten tu ta ang ba ola ngi

0: xka f m ka wa wolengo ipanga mtano kuchu awungo programa kusa uje se ka ke radu ke kawe atu ka khai si panga ko ke khai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha f m anu mtutu ko awungo wala ngajita ngo e sa ko uje se ko ngaide ka wolengo mtano chongwa ya ko ngaide ka wa kreme ke safety the most the community kan gun hin mai ko mo gon ga dang ang ko sa ka wi sig ang ko ka the most the mai kum chen ma ne khe a ti ji ki ko em ta chung ma ki dang ha ko na de mo si de ka wa na ve ki chung da pang ba ko si de kan wi si ko chung ngau tu le pang ba ko si wo ji ge m ta chung ma wo la ga ji chang ko sa de chi ma ta ki rest ta ki wo la ngo ko na ki mong ma so ten du dong ba o lang
1: Hi, this is Mandisa. So I can't take your call, but please leave a message after the tone.

yo kai tsika ya gwata te ya tatinga sikin kwana te kwara ga tsunzu oka mo le kwana go tsuki an an kwela ke kana go ya gona go tama nyamme ga ke ya gata go nyisa no ha ha ditita ta go ka pa kwe ga afrika kwetu nto te te xa ya go na go nna nna mo kwako te nna xa dziki tshonye go mo so bo kwe go a tsoa e tsa ave tsheka go dikyaki nga ka nto te do go te te go nna mo kwako ta go tsaya go tsaya go go di komo a nga ke ngomso ke tsamba nga ke tinhe ntwe te qha ka qha kwa go nga mo di kwana tso ga le nga mo kwana ana go ga di cheka kwana am thatla lo teng ga se king is a bia se kwe na go tuja o tsa o di tama go di tama kan do vega go so kwe go kwe go di tama ta ga qana nga kwe am tsa go ka hin ta tsana go ya he ti no a kwana se ka ga gara ka ite ga mo go pende he 36272 am sms anti zeno ta dala o tla sika le se su paro he fa i frandi. Escar.

if kawa wulang ngaw em tan ku chu aw ngaw par khurma hung kwe sa ko ji se ka ke ra do ke ka ba tu ka khai se pang ngaw kwe khai kwa ra du ge nu mu ru ya hon ten si va pen ne kha fm ma si de ka wa 11.4 and 5 ta kha manite ke ka ba tu ka khai se pang ngaw si de ka wa wulang ngaw em tan chu ngaw hung kwe sa ko ji se ka ke wulanga konga da ko si de me ko chenga ba ne kha de ji ke ko em te chong ba da asa wo ji se ka ke wulanga konga ke ka ba tu kha si pang ba ko kai kwa ra du ke nu mu ru ya oni tin se ba pen ne kha fm ma ru tu ko a wo nga wulanga ji chang ko sa chi ba ka ke a wulanga konga ke pur kha te chong ba ke ka ba tu kha si pang ba ko kai kwa ra du ke nu mu ru ya oni tin seva pen neha fm ngam tu tu kwe aung ngaw rang ji chang go sa go ji se ka da ma si de kwang khang go su pa ke ka wa tu khai si pang go kwe khai kwa ra du ke nu ru ya oni tin seva pen neha fm ngam tu tu kwe aung ngaw rang ji chang go sa go ji se ka ke ra du ke ka wa tu ka khai si pang go kwe khai kwa ra du ke nu ru ya oni tin seva pen neha fm man mutu tu kwe aung ngaw rang ji chang go sa go ji se ka ke wulang ngam ta thong ngaw hung kwe sa go ji se ka ta ma si de kwang khan go su pa ge 5 minute te hung mo ta ngaw ko e man khuna ko ya wa ton feri ke ma jwe khamo ge bung ga ke bi ji se ge kum sa ngaw la ga ko ko mang a de ji ge ngol ju ngum ga ma te ji ge mutan chong ngaw go sa go ji o sin ngai jet man style of manual ko mu da bung go se o tu tu lu si la